0: ka no pio ka lapusu nyu lelo mno thukweliwa
1: masiya ka miyonke nretu yona nara
2: malase nmukilatis mukilelas eseni nirane
0: manya pelisa amara kala hano thukweliwa ala myali yeyitu saka
2: ayiyeyitu sanyu
0: etu safaran kumiano ka bahere ndia ka

Horata wara jali aiwa puya nere ke moron liala lumengula sin kumelele so dikini ha khalai sa hera ya masi niku pali we munoku kholian lo lumengku o khala ka thwale tampit ku sheiro hosaya o thara kai phiro soi khalela to ya o tani hono na mukhalelo mana munoku wa liyanle lumengula eh sin chene sa ke la wi ra kana vese yo na ha ke la hu wera ka mota O poka masiva sin kuma iyo kathi mugena ni sin na veriwa ethaka ne po hera ni lelo ni masipa no penta huni muniwa oitora ji 50 minutu oitora ni minutu miloko mitanu bani va shaka nti makele ke no bora bo si suka he ke nin toai are ke wa nin no na via vande no ne ya karo ke lai ti tun lelo ikura no ri yewai go ai nin lelo ipopoten le kuaya ani ke la uita phula leni Aregen tori da mutu wa tepa ka wi kurana ni yon to no tepa ero thelo ri riwa o ha na wi hia hia a bon to no na nywa ka mo thwile

mori hoteni hiano muhina mo programa yo liluva ni haniwa mayayo e 10 hiyo nimo khomasani aradi msambiki pamosani kabineti ya mara wa shikatari shate provincia ya wampula e programa yo lilo kenike la ohi yana nisigina ku iye ni kumhendia hawa mpa heri wakati wanaka enifale shahu ukomali ha ekumi yana mungene kini hani wa melu na ikale kiri nuzara janjaru umakinani variari wa minutu minuku sopira kama yoko mili no vanela miaha inirila mpanta ekumi yana mungene olelo wohi ya ekumi nikela olavula otoki heria soja wanaka na toki hera soja no kala na ekumi na hitu kihaba nerla ya no kala owariwaka masi okale osu wala vanjene mahene yola mushtudi numakarele doktor Malverno Sueleke ame

0: ekosa manyello ekumi oderesan provincial mitako se ekumi wamphula mtokwene Radio Mozambique nimwaxikhurela okathi ula anneva haya wira nevane le mwaha wolulukana ne mukhalelo wokhapelela ekumi ahiso mukhalelo wokhapelela eolia kaheki athuku onerasisa conservación dos alimentos ihales samakhuva mwaya
1: ya nerasiso mio kine xikhurela vancha ne mwaha wokela tula wira kirekela vule mwaha ne yola
0: ena
1: maho wira ethulu pale ni opanela wali lihana mawane motashana khandaya o khalela ka orata eyolya wira asiake ki reta
0: eni khapeli liwa hai eyolya bona ka iyolya ki rere ena
1: primero ka kela wira o khapelela eyolya entoni hera o tarihela makhalelo o wira tela ni oratela eyolyele athu akhanlya yo wira eyolele ehiphanyiwe na shitu enro ahonona eyolele ekhanlya ya owira yalya vale kaphanyiha oreta entao akhala makhalelo manjene
0: okhapelela
1: eyolele makhalelo anneverikana akhala makhalelo okhapelela antoko athu ankhala matistri dino la ma komunitate ni akhala makhalelo o khapelela ntoko athu ankhala musitati athu ankhala musitati nama kina amulti modistri dino arne ne akhala arna ejilera ni akhala arna e consulador ne ao ya vinyaka wira akhapelele yolya anne khapelele yolya ahela ka consulador no la hela ka musilera ni masi akhala ale ankhala por ejemplo mo komunitate anu utilizari wane ya nsua wumiha situ zitone wumiha nto yumiha vale eniriha eyolele okuma masi ya ikale masi muyole nime ashitu kaninua ni ale ankala musitati anruma ele konjiletoro wala ijilera ya hele yolya mujilera me wala mkonjiletoro ni eni wiriha ashitu ale urupa kala urupa kaninua ni kanyarana ya hiya rane vale eolele no khala muratene masi tibo vantu meridwa wira athu andrua unjati eolya mu consulator no la mujilera ni ahana injati ki ntuko simpiere aya ele mphavelaya olya ni hiku maho wira injati ntero nene okatankela wira akumihe yine pare wira ya peye ele hana o discongelare ya discongelare vale ashitu angela animunua anohumua ne anapacherto oyarana wavenya kababu kati angela yotiki heri ya mme hina tupie temperatura ele ashitu ale anrupaya ala angira ya ranaka nlelo ni ayaranaka si sale anne pachera ohono na eoliele nto nyongo poti murnene eole un chacho mkonsulatore ni nkele ahono nea mahawa sheni maho wira iteken kanyo makhalelo wala mota muniri hanyo
0: maphela kusuka bani
1: maphela kusuka kamuntarehela makhalelo oloka eyo ni rene nakala mahela mojulera ni wala mahela mukonjulatore ni mukonjulatore ni temperatura ya konjulatore hana kalna okalna menos 18 graus ntoko uriri ya masi aniriri mpaka 0 grau
0: ayo
1: enta mukonjulatore ni me aroke mpaka okuru wa waya roke mpaka menus 18
0: amvika nake zero le
1: zero mvika na roka vati mpaka 18 vobo ni mwira mkonsulatore maji mojelera ni e temperatura hano kala 0 mpaka 4 ehivika neva vava nipote unja atemento ko matapa sotene siri sikanle ntoko ifuruta itumati poti unja ateme maho wira mujilera nime ipateria wala mapisho ya kala mujilera nime kani inuwa kanyarana maho wiriria mtu alte kanle makalelo okapelela eyo ya maho unjati akala kina nira ii miyo va nkanoe ejilera wala nkanoe konjiladori mota mukina wanea vansuwane mane vansuwane enro wiriha nsuwane eno maliha masi yole nime akala le for example antata ihopa
0: ihopa
1: ampalela unjate mejo unjate mikonjiladori ni poti wanea akina anna anela ya anela wale anera ikume akume masi. Ndo ya kuma masi eyole ile pote unjati mahiku manli mararu mashashema tanu muhenle mu kwanda dorne panla kono ndako wa satera ni bavale enne khala baho wera e homa papa hi wala sololo wala ho boyo theliwa kira tsote ni tsoma a ndo maha oma bale ani wiri ha ashitu ohinwa moyola nemne ohia tovo maka ani rumeliwa maka okushetu kela maka a keno njati mahora maka ale ani chayu hamasi andra wiri ha ashitu ohinwa moyola nemme masivo erniyo yaya kaya nondo konyo wano okusha maka kinera mpela unjati mushiri munrohela maka nari anevirikana wakula yoya akalina makale luaya mukanlanyo
0: osuka
1: osuka for example nyuka mukanle omukusha okusha ntoko epwiri epwiri epwiri makale osuka orerela oti wanea
0: mwera mwera na ijilera
1: vale ahem mwera mpavelo hela maka epwiri ekale kitene tami muhano tari hela porque yo tampe eniranea epwiri ekute seye ikite nakale senori kiti eniranea ohela maka nitu ikine kinene
0: unchat
1: kinu unchat
0: ehe
1: hononea nyuma nakala nele ndoka sumana ntero wala mieri murumela ka eyo eniranea
0: amto kwene enama mathapa osukiwa okathe munkene khanyelela iye ikhanle merero lo tsase ku heria ukhita mana wa mwili
1: nari masi yulu patinyelela yo unjati maho wira itu sinkali hera eruto sirememme wira iye ikume sinro kumiha kahima ho unjati nari vo ondependeri opuronyo munruanyo unjati ile kahimya ka ro khula yoya yo khalana
0: mukhalelwaya
1: ni mukhalelwaya nyo makushe yoya e khanla nyo wane ya ki nka ke hane ya ngela mo munjati mota mokina e potu wirha o mala mali ha makhalelwaya yo lele entao yo rera o tarihela ka makhalelwa khula e yoya
0: Neremo studio maradum sambiki mhinama lakani haniwa ekumi haiso majenjo ekumi anerla okomali ha mukhalelo ekumi ana munkene obuku la water saya ni okhoi heria o hapa wa mwili wana mawani vanki palesha ashina mwane ashimwali na ashimama ale aniyara hiyo olelo bane makhalelo mtoko ene malverno sueleke oni we heria ikhalelo se yeso obuku la water saya wana munkene modere san provincial oni we heria kumi ya ngwe helwe kumi wa mphulanno ola ton leli ha olno ba mkhalo ba khalia hu o thoki heraka eolia wona kai wera ana munkene o wani wo ano hisuka mererlo saya masi wo khala o suka hi halevan hi miaya alipa ani go hera mete ko sa e kumi am to kwene malgaro sole kani wo khala yi wera ashito kwene i ha kumbe o dikaruma iya isilera konjelatore atho ya ani suka ena maya munoni helaka maka kalelola wani ku heria overna mele nakhalaka ele aphela osuka okathi munji pale mukhandlo wele wasukiwa ekhala yile ware mukhalelo wa ku heria wepi heria barrier wele enhimia ya asuwele mitako se kumi olelo ba
1: ayo tele himia ka ura mota osuka orem
0: Orema
1: sukerwena. Eyo unchati muno ni kina hela maka. Imbari hana ni ilela mulia kora maka ani mali hamasi. Ala masukeru akala hii ni anira ni ampaka wa mkomunitati ni. Mapuro yale ahikanle enerishia na hikanle ekonjilatore. Eyo kikanle tumuikwaya nakalovonya waya nari. Anira ni ya. Nakala eleshe atu antata ihopa anipaka anipaka ye urumela kamaka eniranea anirumela maka akala kinate anrumela isukiri nirumela ntokosisa lesiniri hiwa maka akana rumela isukiri eveniranea entao so e congelador ela nem chile é é é morro
0: aí o
1: nicaligeria não foi heria mete coi ora não não compreendo o papel da sua remarca ora musarihe musukei nare te vou lhe levar nem nem na na marca papai na marca queira
0: ena
1: marca ale a hele liwani marca papai nem me é para monjati ora o calé o catimunche na o hinte mas how ora atho ira kasi isale ona ka leheria o kala na eyo lele arnene o ka timontjene motho o bahiwe iho pa wale thomi iho pa ikelo moloko ornene iho pa kona congelatore onro ira sai uira o hiperteri poto aka wala sa thupa ni ikhurwe ke ni hikunene imaleke
0: ahe
1: ndomelo aya
0: le ko hawe le kamata yore
1: exactamente então te vou vanrere laya ormela kanto koma khao wala wanea wala wanela wera owerie okhalana okati munjene ormela ka tivonto tivonto atu antumeriwa wera vanni panelela ormela ka mikhale loya ponto kala seyo sakala yi se patu masi yulu pale manama okhala ka ori niwa akali heria awerie osuka itusa ya yola saya wera okati wampabela ayurumela arumele ni mokale lo wuncha tiyola vani panelela wera atu ya apakaka vale siya panyireta porque nyua no poti wuncha tiyola anyo kiki wuncha tele opuro wohi suanya siya namu murumela kamaka namu murumela kisukiri namu murumela kitusi kina manenye mas manenye opuro wohi suanya siya mwinseki hawira etuile ihirweliwe ashitu majoporo munjatha nyanyo potu kwenye na ashitu nireke mune pake tuyoloka nare eolele eno kaloka timunchene ehintale masi oporo munjatha nyanyo anokela washitu ni makela koya eolela mwopanya hanureta eo eniranea nakala atu anape eolia ahape eolia mpavela unjati uira jemelo wira wala aje worekina vanni panele okati ankela yo kuti heyo yele vanni panelela ukuti ha wira eyolele eka pule ya heka pule yolele ashito inungo kala wira nyumunchathele for example vate we kala wira munchathele mujlera munchathele vate tu ashito ani munno oka va veria riele ria hoila ne bambara matata va va
0: akala shito
1: akala shito akala shito ni kanli aho wawe ha então é hora de montar o lanche chima, mona pachirolia, achei torre lá o animal atacar sabo. Então o que tem monkela no hie chimele, naquela mukunela cá, wala mukunela cá, achei tua galera mochima nem me, mas hie cavale muroca, achei tua hala yarana cano. Tivonto ampanele lá ora nyongo o que tem mupavera nyora mchikele mulye, mohana mukudihaka, mpako kapola, mas o era a temperatura ashi tu ampachera yo kwa pelimenji pieke 75 grau.
0: Okapula
1: waya. Ni vikaneke. Ya vikana wale nkele ya kapularo ya wale nkapula apiasi. Ya kapularo mozo ule ure ya shitu utena hukwazi.
0: Ato kwene. Yovila otari hela. Osuka yoya mwana. Eleti. Mahasa. Nisikina kusese ntuki libiriwe kwa mwana. Nkahaya. Entumeriaya. Eni himi haya, eni himi ya mite kose gumi. Mukale lo osuka, mirere lo idiru yomano.
1: Wege kai miyo ngaro otumerere ya osuka. Ntoko yule seye silabunlea ya iya. Wakala ntoko mahasa mpugilua yomana. Wampane lelo paka kamahasa, mwano nkela olya, omaliho katene yole. Okala ura mwano ole mankane, lelo erutwa wake command le vopi area wika sobe ireta mansa ya ndovani panele lo mukapelela mwana le ria riomba heyolya otepa shawene iyolya ntokose yeye so halaiya ke vampanele la omunya mwana mwana hiyo nato meleri atu ntoko mama mbara muteko ohongoro mama hama mwana okati wotene vanni panele la owama kanipele nawe paromba hamana ouria masi akalawira nipele nne no hala ni mama korona okati opuro wonja turatene ntampo duchi kelomba hamana akalawira akala tu anrumela eleti ele ya mulata ni kina mvahamana okati emperepere wa leti ile kina vahiyo mana mana kihi maliha entahu chukiliwe to vahiyo mana mahoa wera eleti rumansa ele kayano tuyolo kawopache rawene paromba hamana okati ntumeriruwa vahiyo leti mana okati mana umpertendia we mama wala mama orna oreta ngela we hi hospital yure mama ole makale lo arna we ko kallo mama hamana hospital kanu mama nakala musuira muhima muhimana nare hospital to ngela uli lo ranu potu mama hamana aleliwa wira no potu mama hamana yena potu para mama hamana ntovo potu ubu luvahiwa elete ekin nda okati enro pa choro vahiwa elete mana ole vanni panela owehiwa Echenen que lo rumelio por hilo eleti le parve hilo mana. Maho we rea rumelio e carumayo hiloca, en un pañaja y reta mana. O puro en que la uncha tu eleti le, potu chukulu eleti, ki chukul, ki kunelio. Ya kunelio en roe rane chen, ashito no que la mo. Wala masi, akala andro virhaka masi, angela virham, ano que la masi. Ya que la masi, so ekote mo sapahi. Poti ohonona eleti ili. Mahoa wera masi eni kaliheria ashitu anchene unuwa. Unuwa ni ototo lana. Masi. Entao, tivo vampane la wera ato ya arumela kantoko eleti ila. Wane pane lutari hela molu mala hini akala. Akala wera unguria eleti ya mulata ni utukula mutukwa. Nakala makalelo wala mota opaka eleti paromba hamana vanne panela otari hela ntokosi lempalaya balatani wahiso vanne panela umpanya mutu umbara mutoko wekume wira umukali herie umule iliha mota sheno olo kanlea opaka eleti ili paromba hamana
0: amtoko ene emalvero suweleke wakati mkena kutobi lo vane lana mwaha wawira tuye moto nsuwela ya onli bile kire so wako ha maha wakala wera agwa mwena kwa na mkulu yene he vande lwa hula mustudi mu hata kwa yene nukuvela wamade la mwawe kapamela ni hakumve oma liheria ni kohe wera masi eo yaho
1: ane rampanda
0: wa oja
1: ane rampanda maha wera kala mteko mulu pale mwirotumi Erotu anhuila kire ke 50% para oholo akala kena nera 50 akala kena nera 60 masi
0: mukalu wa binatamu
1: epomeahu masi ya hakanle masi hatahi kanle pome enetra mwirutu ni mu ya hakanle pome para erotu anhuila enama anhuila ovareya ohekala ntuko okala ntoko dupu rutwa hela okala yo ma elira siso masi
0: ni kapela ke sai
1: masi bani panela okala na oporo worerela ni kalya ho unja tiki masi ntoko atu ankala mawani kala hi atu yani kala na muno ya kala na muno anahela masimo ya hela masi yani kunela wera ni himorle ni himorle ni kule wala nikule ne Jerusalemo anera nea masimahiko ala mono ani bilo
0: kwela
1: masi nami variziso pelumenje kaleke ebaldi erne tampa atakanla yo kunela nakala mase ne ya oparo uria vanne panlo kala mase oloka oloka waya inhimeheni inhimia ndoko otaratare wala wapea masale wira ashitu arimasi ni me akwe na mwihinyo ni hawe haka masu tene akal na shitu erutu ahwila hinyo wa kula mahiku ni nahela shitu mwirutu ni mu masi yore rana humluku ni pake liyawe okalaka wira hinyo na okal na ashitu na ve mwirutu ni mu ankala toropahu anikali heria o wane kotro na ashitu wala ankela mwirutu ni nirumela kayoja wala masi so Poti nyuki kwa hawara ntoesheni ni ngwiri waho ni karne na shitu.
0: He, atoropa.
1: Enire okalaka uero kati mukina. Ashitu ankela mwiru tunimu ankala anjene wavikana ala rimwiro toni
0: anjene wote pesha wali
1: ahe ndo tiyoni iri haya wira ashitwa ya venyeka babo ala no pachoro wana apachara kuwana wana eh baba no temwa oreta ton pachira orwa oreta bo ona pachira orwa bo ndo okati oreta onrwa we hinyo na akela kuwa hiyo mrete nauria ohiyo uiva ashitwale porque hinyo toropa huna ve ambagwa kula ni hiko no pakiwa atoropa nta okati ni nguria humurete ona pachero murete olo wana na ashitu ale atoropa hu lelo nira rwaka abenya kababu anawa na ashitu ale hinyo napenu nta ntivo etriorera atu okapelela eolya ya ni opuro wo uncha tukaleka woloka na mwenye uwa muktomene eolya ekumi yorera ekanlioru heli kurumu irutoni ni anama na kanlia yolya aninua masi opuro nyungo mwenye atalanyi yolya ili kiki kolonke tiwona narasavo kampanke etu mahawa wira eolya ili yorere tomianyu mwenye atalopuro wa ohiloka ano kela shitu mwenye nime maakela kolya mnahela shitu merimani mahiku mendima laru merimani na upachero owarea Entang yulu pale, o kalakora vanne panelela o tarihela sote na iya, o kapelela eolya nyo, mota wo unchat ni o kapelela o puro nyongo mununchat nyo, na kalikaruma mundrumela nyo mape ya kavale, na kalama pavela kosirivire parolya, orsuo likaruma sindrumela nyo remota shen.
0: Normali hera vanelo olelo, na mulo mamahawo do luwana ni mukhalelo o tukiheria yolya. Mutumeriri mulu palo hiya wa malwara nusubala ke mustudio marati msamiki mu wera hata mukhanna ka yoli anyu yore ren kupala anyu wera mutumene mutuko kuwata hata tiyo hapi hamweli mase mukhalelo ota othoki hindi anyu mweti hindi anyu khalo musunki anyu e oja okhalo phanya kamreta ni nyuan mukhala owere yoka no chika e programa entharlana upushira wera ela eni haniwa majejo ekumi entuki hiwa ni radio msambiki ni mwiwa nando ya kabineti ya mwalo chakata tatu ya provinsi ya wampula mikini hanyo medo nekali kari hote ni wano rozari wanjilu wario makina ni mpaka laka ni ntarlan
2: Malelo Aikumi
3: Malelo Aikumi laka ni mosa notu kihiwa ni e kabineti ya mwalo sakaratari ashtadu wampula ni mwiwa nando ni radio msambiki

muniwa na kilele makumaso aradi msambike muhina mwalaka mrati na osuwele kalelo sawe sorate la masipo simana ila nutikela tovolu wa mradi mwenyu masini nkela okalele programe ila ni mshiri kaka Abdul Fai yo muhina wakati vakani vaki ntuna haka omva ha opuro vowira olavule ni mrati omlatuliawe mustudi umu Jamal Afonso Rajabasani ni uria netoko nsipo na makumaso na mrati ula notika Vowe Abdul Fai olavule ni

0: Vaari mitano vava.
1: Nimwere mitano vava.
0: Wapanta warata kuinyo. Murati sheni mumurla nyushape unirawe ipaka masipu awe nyuano munira masimu. Murati mkwako wo. Ehimi awe yo enikishekesha. Murati sheni.
1: Thank you tuwarimu. Rumumasi. Kenro yura minkola sedamba.

0: na Radio Msambiki, radio uniwanyesha elapu ahu yote.
1: Nushukurela Rajabu Asani, Mamosani Abdul Afai. Wane kumheri ya programu la Wamsuela Murati ni Kalo Sawe Sorate la Masipo. Mpana ni Singora ya Makari pini mnutu mbloko Mishishe. Minuto meio só de cada cena 17 horas e 42 minutos. Então por aqui a mo rádio nemo, nem estou a saber a Santa Vânia mas com a lá o anelli, nem o conano lelo. Quarta-feira, em Amarar, já mais o bloco meilini, mas se chamou a junho maca o 2026. Ele sama, o que está a fazer o Uriana Vânia no moça. Mutete wana mutali.
2: Mkela shenu lo herero rera.
3: Ayo, kunori.
2: Oh, mune mpaka sopa hoye.
3: Sopa? Yole lentani wikini mpaka sopa.
2: Wasonto, mumurumela kunori. Kunori, onni pakaniwa sopa.
3: Vavosha, mashi kunori, kayo mpake liwa pahi sopa. Isiri seka miya no Iyoye seka so tene Kimuru mela kunori Okale musoro Okale musi Asoba Fishawu Niyoye so tene sinkala so siva Niso unke la sana
2: Monelele minkelo sinchipale Nimukalihe sole sanyo so hevilele Murmela ka kunori
3: Hey, munikelo moto umakubansianyo
2: Hey, koro avo mi kinro wani Kinro wapia musi haka Kimurmela ka kunori Poro avo
3: Mira nor era na minke lo saknor.
4: Tropigalia.
5: Oonya kamiana kinapea ni masa bela pahi. Mahaya nali kanya ni tuto tene tinapeaka. Bela, toko ya ni wako vea. Ni minutu miloko, kihana ya ocho wali pia rutu mutako tene. Bela, mahaya, ona unono wita kamansawe. Bela, mahaya morhe kuyo mwano. Lelo nariveko, ni korea ya njano. Bela, mahaya, ona mavoni hantuka mutako tene. Ni hata mwana kankalo hakaleleni. Masaka, bela.
2: Smartphone musia ateko no onlima ni yoni popi bingo mamsmabale mno murumela ka ya kapele mungu haka melipe duawi na ve murumela ka mutani higu ahunea bale hiyo no murugiha nasi uo tamutinto mmosa ole pani oro romelea inimala murawena ana anobaba elocha telocha ya teko nuwira mutuma winyu ni mbahiwe ekarume mmosa enkwei heria omu kapele logo ni itani wa protetori ya vituru wa mahala ni wene
0: Iyo na Radio Msambiki. Radio uniwanyesha elapu ahu yote.
1: Ngahaya ato kwa hene answeli hensina mpachere kene.
6: Sina nakame, yunha niwa Andoni Duitan Sagarir. Akapo wana mthali. E komunitate povoado ya wana mthali. E lokalitate onapuri. E posta administrativu ya wanshilo. E distritu ya wampula poma.
1: Haya ba.
6: Nye wampula. Avero wa shilo, avero na puri, vanda na tamu la lanto wa na mutali. Ina.
1: Ayo.
6: Mote na avera mo.
1: Mobira. Nitopia.
6: Nimopia mo.
1: Ndina kapa.
6: Ewa vovovo, awa aro likana na wavo votu vo. Naru mwekono. Varna nene, wa wende wa muru wa kapa wakilati.
1: Masipanga haya mpachere keni, answeli he muteto la mu enre resheni. Mito kusheni simbaru wa musi nrali haa muteto nipange neahu. Mito kusamata sete. Nte sayi, ni mpapalo suwela sayi hali sana mutali.
6: I hali sana mutali opa chila. Nrali hamu, uruwerio. Mm-hmm. Ena, olima mtu unaruwe unakalana. Mm-hmm. Tora ala welapo. Mm-hmm. Osoma tora ala welapo. Mm-hmm. Pio spiritali ngweriwele tora ala welapo. Mm-hmm. Ena, sote ni yoni varla mteko mumu.
1: Okay,
6: kai.
1: Va mitoko samata ya siete nte saa imba kava?
6: Mitoko samata, mashi wakani wakani. Mm. Mboro kipule la yonto wa miyeruse ya singweya. Mashi parati ya macho kwa matruzi ahindu kumela tu. So, etu hureye, nengko hureya. Mahawe puerila. Mahawe hirupe liwe pula. Mm-hmm. Se puerila, enoro kala farako. Miyeri farako tu. Mm-hmm. Ena, kendo kumerentimentu sana. Mahawe wanto wepula miyeria. Mm-hmm.
1: ba say si phanyung was atwa awari ya kusampi okala wara no swela we yotkulelo ya kampanya miteko so tumi haswa mirelo so hiana sa so kala atwa wanria otumi ha ina mna shin certainty ya
6: na mna certainty iprodutu ya na kulenda yone po hampane kisa ikina hisu kaeria para miso epoka ya wahiyu na hina pie kevo mashi hisu kura para epoka ya wahiyu ikina never na mteko sabati hu por ejemplo la kala matu yo no mtitela ka kala sabati yo kopa hin nimga ngu numuti serke bate hu yo
1: ina
6: ikina ku yo nisha tu nisha shu taru
1: kala wira a kala lan tumi aso tene na kala hata no ulia
6: nare
1: ino trase apa hina mala mala vale
6: nare ela puela mikin mihinya ela puela tu mikin mihinya tu gira tingle kina hinya wero
1: iyo aka pupanla le ramitaka
6: ayo tu mawan tu mikin paki pale strapa hin mawan nimmo so per moto wo suka moto wo ya moto wo tu miha
1: vale
6: pia wo to wa pe pa hin wa kule pa ni wa pe mer ke sa o kala ta pe kiri kiri como kiru o sene ru ni a kiru como responsable da sene ru ando si yo somu ke so tene ra katanya
1: na muta kwene o lola wola lera mitaka ina muna shen simbara kaya atfala aniwa ka anakala ka muhupi ma telefoni ni onola tulani onatukumanu pura mo sa mo taheni
6: mo telefone no wata sembiri kanye yamu ay nonne ka kara kara ntoko mirke mo na karisha euro sulno ba baba ko baba grote di roho ba porque ti hawe kara ya ah ba ki hawe kara ka solo ba arisha ti no ma si sam telefone ni igina ku inire hiswa nya saka niyo ela tole lwa ka ma wa mu ma mutse mu ke mpaka ka ipale istra ma pa ironi porque emo thale lag kirna iparu thanna tharu ayo kirna ka iparu thanna tharu poyese ya sana taruya meke numar kar kar lendaru aka kinwa ta ta ka tuke ra mashurlo ba kin palo ro wepai ro fulano ntu ntun kele khal re uni yau kharka haya kanwa ma liter liter mro mara tula mala tula thwanyo kin rwa weyo pronto bi khuna binyangela kar ka thwal ngela ka phan kar hale kina le sai ikhalo samla pone moto wo khala moto wo suka mi miso sa ho moto wo suka msur khwa ho moto wo wo wa huwa ni hu moto wa li hani hu gro pitanya so tu ko mpano mandu tu sa wo ne wo tene no tu a so tene mi kana bar lam tu ka le la ba le tu ro odia mwe re ka sa
1: na onni bar mu to kwa nutri sa mo mo
6: onni bar riwa hora tene
1: na wo le li hirwe na mu na atwa kan ya yo watu gi haka na mwane wo ape ya ir la ko panya ku sampi samurelo samuile ni
6: hora tene sa po ko no no ne bar mu to ko por ke kaske tu on shuti hanno ba ka yo te pa ro ntik na wi ri ma je jo ma na ndu hai na kala mamma mhuwelo mana ndiwa sai
1: ba ye lele abahiwa na munipahi mahasa epepa na kuo ni maka wa mala
6: wa malele mayo wa malele ovira ayo ovira bana bana angeti sota ka heriwa ena eleti ya sosha ndina momo vandre matawe wa koninke ah vandre matawe baba koninkela ba rokhani ga mu herher her mache ba hope ni sota ni munota ka heriwa pa mu kutuwa ka atene ndiba ke pachia mai mo ha baji ya bajo kha
1: ke
6: thi ei rom khu ba ke baji ya bajo ona tu no hola hola
1: yo
6: lola oi ke ra no khuru ke thi ba lo la yo mi ri ha ka si mi ri ha ho
1: aso la pato kwene mi yes wen la ga macho khole onka puli ha bahi ma kha akalo mure ra se tomati e wa phera ba le wa mala
6: lelo ke mudiye ke munje ba tsho khwandelo o ke munje ndo bo khure ba ji ya we
1: tu khala sing halela ka
6: so khala sing halela nyu eh no mo romo shute ke nemo shuti hani atemvenyo poma ruko shuti hani mukhuru wetu se shantari mukhuru were ba kendona mthale ka shuti hiwe tipu enari kiwe pa chiye ya macho kwa mukithi ntondi kina kuninkina burubu shutele bawo ma
1: haliwani macho kwani
6: macho kwani metu makhura ni macho khone
1: nanti yalele ni helwa mo
6: au wakhine emesha ai ni lobe wakhane emesha tu ayo
1: baso tene ya etsumosa sinkali heria
6: okimana okimana wa mwili wa mutuni wa namwane novuku novuku la ireta novuku wa ireta lavo ina
1: akala leni ya kalana si mwamula kwaya sivale vale kamuhita anomkusha muroho poma omutumiha hata ni huko nsini anira we masulelo mwamula kwakole olokithaleke samuhina ye sinkala pahi sapapa ana mwana karna ha kinna kalamu tumero rolia aha pa ya wa uita buta iwa singala pa he iye tsadi iti
6: vera ya khalaini wa rui wao eh na tiru eh ti apa pinyo
1: aha
6: hayo mahora porque kina shunte mukhale lo ana mwana yale so na so lo arena mwana yale mashana ana arena mwana yale wa khala yele ana mwana tu na ana yara tu atin na sari hani bate mashala a hishuntene ya papa ya tv ya me ya tv ni mukhale lo ala hishuntene mashororo wa nla ndi shunte mukhale lo ana mwana so ba jero buku wa sayo
1: ha
6: ba kha ba pawe ha ba kha mi yawe ne kuku kha ya ba bone kha ya mi yawe ha yo le nkhala to promo sa tu Omphenda wa mani ntomphenda wa mani njeni ntomphenda wa mani ntomunya birithi
1: birithi mwana ndo kwa nyahe
6: ndo na ile ma khuvaru akore nyu mo hoche lo koko sula ma munye mwana au ndo lo ngo furamo munye ke hapa ina da buta ba hi ah
1: no
6: wo fa ya ke sa no sei ye simthune pa hi na bo pota mle le karo ne mina ndo wa kana ve ana ka yara na bana kana ka wer ke si sa tu ina ke khan le u ro ki e ku ku le ya pa pinyu ha bo la ta yo boku wa sa yo boku wa sa tu
1: ayo hupi se yeye mtaka sinale ruwa mawani sa malelio ana munjeni na munashin sinakele laya akalale anira nar mio kasuela ka yore rapiele akala ikarumela ka elele la nar ngiswenle
6: andi wona tharhelo ra mo hore por kollo ba yurupa li wiwe twa hemma por okala ino arwa ho anje ne kya iwe tun kya leli wetu ne kya arwa kunyana alela a shuti na bakena kwa na rana nlela hinjo khiyarwa mazima iko enya lava ende kuverno la on taratara ni onvero ntaraka paro phalo ni shuti ya nini bar la moteko te handle ni bar namdo seyo sakala iso vira ba mama so vira ye ena so vira tu so ni virela ena akana halanne mashi mashi wo khala wiri ya wo halanne ya wo ndelo ni virna khanyeriri aka khiyante khiyante ni mphala na amali he etawa ya wo handle ya wo na kwa kwa nyerebo ah kwa ora porque pinata mupisa uiwa
1: wale ile ora se munru ri anyu ya pikan le samurere lo zimba he kumi
6: exactamente mi kenne
1: ana mpapia la le kinawe ha ka vale
6: hayo ntoda mpapia le pa huathe wa hela matu yale kwa athite lale pronto murwe shimanyu vakhanene momvha mwaninyu muno mphanya oilatala taka bahe mwendo thana ikaripi bahe momu hitamja khwanyo wo bahe momva ha malobo sisu munromva ha mahasa aleshe asocha mesheleti asocha ah mero di pankene ena hotene de konevar la hoinjo
1: so yene olola o kana muralo mulupane mu
6: so sha mo kana muralo mulupane ena no kana tumuralo mulupane nenene varla mteko tu kana asuela machuera e porto tu ila mtekwaya eleti lokano murare lwela
1: bana ngumi wa kasa ile teneo
6: eleti la ena moro mpere parilo ka porko lo nkhala ka tipu na murwa aya khala tipu na murwa pronto ole uno ruwiwa ka uno murwe ka ole kiruvala ka aruvala vale pronto mumphinyu lo le tuti pitavo bale ai wa ran itawa a se kiti so ruwiwe
1: ena
6: ke mphala wa neya
1: ntao nane iwa snahilu wa musoroni
6: musoroni ka ntao vale tu pronto kuphinyula kele mo phinyula vale pronto muri awe no vota so ja pa hikotu kotu kotu kotu kotu pronto mavinyaka ba vale tu wa vota ngwe wa muri hava shiloni munro mu hakago ngwahanyu
1: nto
6: eka i nto munro pa chiya ngwe nto khala ka ngwa pa ka chiya pronto ma phera ka ruvale bahe ngikithole pronto ngikithole tu pronto eleti elele tu vaikho roi vaikho tu
1: Ani mapaiwa.
6: Ani mapaiwa mai.
1: Bana muni helwa maka.
6: Maka rakani. Bahe. Epa, akale sukiri lakini. Ayo, mashivavo. Eleti tu. Eleti tu.
1: Enziva.
6: Kontesato pa mai.
1: Bale denele lenghelwa mushani, helwa wowe ngurwa sisa le mota he.
6: Ngurwa sisa. Votu valwa mapaiwa vaiko vale tu piwo ra vale tu tokotele pa piwo raya. Pronto. Mwereka murune ne ko opwanyu. Pronto mohela mkopuni wala mohela mtishelane pa ngolo mantakhera mna uri atu eh ba shivaba mai
1: shivaba
6: mukiti mano ya yutu
1: basino rad mosambiko ni pyora teneno
6: ora no muwe na khala wala kharaka o bangwa nyuma ikiriko rada kala vaka o ha kan kharaka ari shatana ayo ari na mwa bara la bara na ya ara cha bu kharaka o
1: asante ngere rashkurela
6: ngoko barani wa murati yo ni kwai ka kwa
1: ngaya ba ya ama horela mwani mo ngani le le remolo mayo kseria
6: Malu mako kisiria yo patira kenave kelanlo ana mawani awawo ahina tutukule perwawo yo suwela mukhalelwaya ne batewaya wera ya iwa ama parairwa kawuwa awu mwana le mona nyo mukhora hapa bala hirura kho la rokhala lolo mukhora hapa munye mwana ya lenare e thu e ruye ni nano e phatwa ruye ni nano go berno emishuti haye ndao kana bekela wera yao akhane o shuta
0: Somos Rádio Moçambique, a melhor marca do país.

0: vakani vakani vakani vakani no pio wani basibadiarwa yapa na ni hali so ileliwa no wakilela
1: miyo kihileliwa kiniro sikiriana na alimaka kimfanya neo okamakulunu na mnyonya
0: enda resheni wani iwo
1: no pepe sarera kinonu rivya na ebiri yeyo wakindiri heliwendama
0: Maporo makina tu animu nilava mbabaria ruwa ipula virupe luwa sana. Iwe nina hakalali haho?
1: Masino, kisingu kihao kato. Kivenkwa baria rivansuo kala wira no. Waro totowasa, mtovato nkala yoratrene. Ai pia singhiwa ya nimasi, inore ya rapahoratrene.
0: Ngekai. Ngahaya, androviri hao ui merala, meno vale?
1: Nera la no yo kala wenno ferer wenno ya nama se senter mi te mel en roto en la saca vive
0: mone lo hay en Mozambique mi gente kan dia over la ka kan kiria Mozambique kere lo holo wa moretele
1: yo mone lo aka que no ne la vera tu ma governa la ya tan no Hiyo ni hapo wa masinini nsila manchene mahawa katulina. Kama haka kiwele makaripi ya niwera nkala 550. Ay! Mto babo mtuna kalove la vela. Ni hapo wa masi mahawa tunaitusa iye ya nove la vela tu. Timo nilo waka pahemi yo.
0: Samata, kusakando ni kadihiri ya?
1: Samara diyo kihimia kwela, no kego yo tanani hama hawa matra. Nuruwe ya mtoro, atuvi nompera kala.
0: Basa akala, akala ale mpaka vahe, kala nne matra. Ntoho, tiwe na ako haka we, molu mwaya, wale lihiri ya lale, ahirina, matra, isheni akani liya ya ubaraka.
1: Nikinale lihawira ale, ahikala nne matra, hini nkalo kama kulunno no kala na, Terno ni kandia huu lihaka. Anadima anivitari. Ovare liwa kampini. Yele hinku kwa enu nampa haniwa utungu kinona haka. Ii. Unkalo upi sana niha. Ya.
0: Bula. Urubu yesai. Kiibo teriesai. Kiibo teriesai. Etu ila reti.
2: Wakitarwani. Aswa. Olama.
0: Ukala mime. Masi hiyo nira na alipela ka. Akina o lovely hana wile di hana mu studio marad Mozambique mo o hiyo no lawa na mararu e quarta feira ma iko mloko milini masheshe allo boa noite
3: boa noite bon lovely ne fiati ena tupoa e pairu yo na shere
0: enda rashenu wani
3: wani no malele mbete ni wokala So, variari wa mata eperi yonipetea, erimu wa mama hawa uwe kamefula.
0: Nsuwa na arumu opesha?
3: Ekeka. Nyekina kuni, mginu wa mshovo, erere, ama kuvernu. Na atuna wera uiwana niweke, nijisapo, kia sinteporo wa posulu, irutu siriki, maana kinyengwe ya weta nrogo tawene, tembere nri, wakiduru wakiduru.
0: Kekai. Enale lihira ya kinaku? Ya kalia ya uvara, wale, mpaka va anruru mele shampantra mbosapahi, nakala madra, nakala vate, uriola, wa manga ni mojela, sheni nale lihira ya?
3: Ana mawani, yungumpere ya wira ipineke, manya kunyaku mawanya ya, akaleke ni mureta. Bariyari wa mshobo tambe unu elapo. Anashkola. Ahiyere ko shkola. Bariyari wo tediwa. Ni ahiyere yo shkola. Bariyari wo watara atuwe kala sana. Uwa ni yete sa. Sina u anroko nyako pwete yawe elapo.
0: Ahiwo kiweke.
3: Mano?
0: Ahiyere ko kiwa.
3: Nara ahiyere ko kiwa. Mana hiyo. Ni mana ni homo ira makoto. E parwa kali hale amro shkola. Mana hiyo ni mana ni kolema nira kusambi.

0: Ote po sikini masubali haina mnashindi kanila huma na mali hosikini. Alo, boa noiti.
1: Boa noite, Rato Musampeke. Boa noite, Manarisha Oros.
0: Nsina, umata wawi?
1: Altura, altura, ukurani numero kura ka.
0: Altura, ale vale, none, avale.
1: Rata, vale,
0: vale. Ngaha, so wano, ukurani hali so hile liwa?
1: Muro kura kwa nino hila salama, niwa rati, yolo, alu, wakabando, kura mano. So, ha?
0: Kishimu hale, ele?
1: Amro kura kala, tansele, siyo kanoni. Ha? Atino na kaka.
0: Ehe. Basi la altura, ngaha wani hali so hila?
1: Kwa nino ohila salama.
0: Ndera.
1: Ndera, kura ni rigote kote, tia tavila, tia ntiseshi. Mashie, kote kote, unno, ita ronaka unno wesantapu, pia iwe mpanya vile leo tatuwa.
0: Baso, ote, nesuolika na mamelo.
1: Uuu, montari ya provincia, entero iwe pahi.
0: Owa nye ya, etu kingeni?
1: Kwa nino, sote ni rubi ila wewe.
0: Sote nesurubi ila. Va melo ya shedwa salama altura ankume orasheni anrot ke orasheni
1: eh kala wese este lo mala niha
0: eh
1: irota con la que sube la calle va de hotel
0: mala niha pesta
1: oria mañu kuja kuina pro kara kwa tena
0: eke kai Basi maka haya samelo vale ahime vawe iranroa o vila yei mpanta mera tokikirue iwo variaru anihuku na ono amukota emu sambiki nira kilela kai
1: okurani
0: ke kai msoma okurani emu sambiki nira kilela kai we sheni ena munchene kanlia yovara okadikire lapuela oro holo unua waburetele
1: emu sambiki kanlia yovara urana wana mma wana kuma governo ni hiyo nerumelao o teno uwa no kale rohe mosa tekanle hiyo roho lo bwepu sivele governo rohu rana nkawe hiyo novena kere na hapuwa kere na kale roho hao lelo hiyo mosampeke ntapuwa nta opeko kala opaka ya muke pahin okuma governo na po pulatao njela na po ereto urepa mosampeke na RR enuwe ni hutari hela siniwa hila posi china aku.
0: Nikeye
1: kai. Hutari hela iroho sa atuwa china aku. Ayo, wale ari ondre heri ya bari yawe. Wakusaru satana iwe wipwe heri ya niwe wosu sharlapu yawe.
0: Nikeye kai, ondre heri ya wari yawe, masi tunaka guvernu mikaupai kwa uwari ya kwenye uwari oteni yahu. Masi ba aya mpantrahu maitoko ni waho, shendi kanilia hovaraka. Owira ni malihe kosikini olola nula na huva ohawa opovelela bahiwa otra sia yanla sheni kanlia huvara ya altura moni lwai
1: maitoboni kanlia huvara wayo apa olima okoma olima iwe ni walima iwe tampe osuela kwa safari ele parutumiha ele paroja ni tampe wanawe pamiwa kwa olima wala kina mwera na koso parawira pa lelo wikali hereke paro mihodi porque wale walima wale ituye mutumiha wa mmalla wale pa mwera kana koso shamba otera to mtogo herre kampanyi kina kosa ya mwahi bora bo osasere niro ukala kanta ontari Abahano kati kelatia na nimwira na koso kwa baba ebarte vele pa la mwira na koso ni vechere kai nira kanno tendo tenka la moska ki tajina ko namwira mwira loche tumi ha tamatamme arwa kanru ankusa so te ro tumi ha shawa no kena nira to tuma to tenobu ekutre yarnam pamaya namuru yarnam pamaya na ko yarnam pamaya mutumi ha to te ne tendro mutuma to merka ndao kenda erla ntaru separare ko suela ka bai pale pero tumi ha ele para consumo ya na mañal tampal yeke
0: asanti hato ko ene altura wani kurani kandero wash kola muradi uni mo
1: moro para kamio ko te mucho kurela de conferen salama musu tena ne ure na beta ko salatu musampeje ne kuno no lelo ki ha komasa
0: asanti